0: to 20 no 20 de ka sai verse 20 Proverbs chapter 15 verse 20
1: verse number 20 no
0: what say
1: we say obanyansafo manager energy
0: obanyansafo
1: o manager energy
0: oba oyenyansani no o manager energy
1: no oba kwasia de
0: na oba kwasia de
1: obuni nanimtia
0: ah oba kwasia de
1: obuni nanimtia
0: ti assembly e pa ti church quotations no ababa wa church ro uko problem chapter 20 e ya hom ti se awofu na etwa ye ho ayesie ma tana shina odwene ho wenya 70 years wasie ne man 9 akame yensa aburwa bayi aburwa nye bayi wodi asempa aburwa ni mmiri wo bia bibi da suku awukwa no da duba nche mo bi nsunum ni ti ama wani mmiri obi m ne coffee ni mama anu wa wo school mo ho sripa se ba ko ehye wo awudu wo school mo ma wani nye ho na shewa de sa o eni nye wadre se o ba di adani adani abla ma me no papa nya bi ma wo na be fo kwan boni so ketesia na abortion ni yi no ma me kan kire o nkwara ni ma sutire aye hu papa kwara na estomo no che se nkwara na decide se so be papa de eni onu mi enu nyina be kwa sama eti sawudi wani atoso a hweye konfo anachi ko ona ko hwe enkwara ewu tete fi a yesu beta so na so wose wo pe wanya nte yes de se mele no afa ne mu abate se kare no obenya bi wo he doma ka dia ko beta so ho 13 years we bleki the virgin 14 years we bleki 15 years na 13 na bleki a wo san ka 15 ni 16 enkwala na ye enkwala boni wo wiase sei wo betra na nim fia bi papa bi na wai lati wo kasa no wo hwe wanim munim pa abaya wuti ya ye careful se wo che no ko ye sem wan tie bi teacher fo ni aso wo Sunday's teacher e ka kire wo ma me ne papa wo fa edu fo na ma ablantie bi a neutrales bobo ne to ne boxer short to fi kwanyimwa won shada nko to adro ma osa genom no mo ba de de no ato kok ba ko no ato ba ko nso ama da wa nyam pento apa de akuba ko na ufuru mufia nkofu ewu ọkọ nkofu ewu ekwọhye konfanachi a ye ntimi mie yanum ye ntimi entu yanum omo omukọso abọhye ni akonkonsafo obekọ nu abie nanum na ohye mọchiri ho shenu wankwa yempre wasam abrajie hweye wabetena fie no hweye no wankwa nkonyi mo bi abaya hwe book segu wunchen o papa toto busa kesia ene mu books ne duduo subject e buru nkuru ketem no e na sai busume mi ensa o sesai ke subject ya wuye no busume mi ensa wuye kwese da na miminda free mu a nanum na wotwe bia 5 days na wotwe bia 5 days na nti busuba ko ye 20 days another month ye 20 days another month ye 20 days it is that 20 days na ye 60 days say 60 days no who holy days wo mu uba ye sports wo mu etu uba wie no na say 60 days no wo mbe 48 days ya wo di suade say 48 days no

0: adwuma
1: wo ne yeso aba eti wase ampane ampa
2: otumfo nchatem
1: otumfo nchatem wo
2: onie mumu yosem
1: ncheke urade
2: amen
1: wo nchatem wo de wakere wiase aye papa no de bodi atua uka wakere wiase bone no de papa atua uka da bi ka otimadrefo ne me ma wadi sua bi Deuteronomy chapter 8 wo asida ko ni nyina yakopon de chimo odene pa chepa tren bebre awurade wajiga wasme metwa wawale yira ya dia
2: bebre true enzu ni muaba
1: otum kase obetima mu waye adwuma na su adwuma no kura no umfa bi ntwa aduane ni because obede no wofa ase ne ba ne yire obede nipa ko ji sikaduro na su sika no ba ye no ontimi ni bi doctor se mananwe akoko onwe krokokoko woni double double onwe ponche na mo nchi koshia last minute kura no woni nchen na wie ye kura si chire na woti wiase na woni nchen ni si chire anwe akoko na mnyudwan na mnyu ponche na na woti wiase no mo ye de o se no ma kwa nshake urade
2: amen
1: na dia ne ne kafa kase ne paki fie na nim ebi wo kwa so abrosan na to aso foi wo ti ani mu security wani bi na so ukwa to so security ni wa hunu ti na pa no da ho a chikani twamu a ese wo nhwe no wo hwe wo di bi kana no ne ene obefiri wiase kwampa wan faso anya ne ho nti Bible na kan wo di Deuteronomy 28 say wanu ankasa obebre na ontimi nibi na ne yiri mpo no ono yakopo be ma obi
2: enada
1: upe wati modenfo a wani awurade na kwan ehu we dangerous mamen kan ma mimie Job 5 18 na shan do ma bi a awurade ye
2: ono na
1: Job 5:18
2: na ono na awurade na opira
1: ono awurade no ene opira
2: ene okichire so
1: ene osaye de wono awurade no opira eti wajiga wotum sese de pagutu wo sabrim ye fatu wo sabrim nye example ona no hoya homti nkra kwanso ono a brekum kwanso ono a bechem and I also playing so cautious here 207 say my son dem ho akwaje they say a couple so there ship you ready oh ni person dey no so so no na chapter 12 verse 14 say
2: was it onu mu aba
1: osai
2: onipa nu mu aba
1: onipa nemu aba
2: no de papa me
1: e no de be di papa me
2: onipa sa no ade no
1: na opa won sa de o betane no de ama o di de o di safa no e na be fifia mu akotwa di se de ku ani de aburo ban kani ba yira sha ho di se school bi na wo kwa abrantie hweso hwe na school na wo kwa na eno ni edu a wo de sha wa da chi e be fifia mu akotwa ishake urade
2: imi
1: itu ya wajesa wo ma me bi na wo ye na bro wo papa bi na wo ye na bro uko sku na wo dwane kofie unhia de wo njiro ho na wo nya na wajesa wo ma me no papa sku fish no mutua no ana wo kwa ma wo mu a dachi wan kasa beba wo kurobom ishake urade
2: amen
1: eti wo sha bibi a wo ye ne na no ebeba wo dachi asetremu ablabom eti sheye na dia wudi asi wona no

0: mu no ma na me no mi ene any one we going to do me and no dis an kwala tie tie mi sa money na me di e ho dura ma wadro stop ni e di body any time no ko she e ho na bo se kuro jaga urade eti bibia ye ye no se wiase wam no ye ye careful na ma me de to a o ma biem na chire ple nyang kwala ni bi yes na me suma wa wo nko u be nyang kwala yes eno ma me dwane u be nyang ma de sere ni se u be nyang nkwa tenten finish na wo so wanyina duru sa wo maame na watena wiase na wo ma so abeto wo ma so ayete sa wo finish bibia wo ya no ayedua bi na wo dua papa obonio ebeba nkuro bom eti hweye na de wo di si wo na no ebe fifia ansole ntia wo daache ya moskasa fako school wo nuru school na da kwese game machine auto o madi bi ba ye sa na ekro ti je because de ye gu ni nei eno ane ye da che eti ababia la wu gu no Isaiah chapter 40 verse 10 I can say
1: fe rode nyango po di to me eba
0: aha
1: na ne basa di
0: na
1: nim
0: na basa edi na nim otu mi mu
1: hwe hwe na ketua ka no ho
0: sa nyango po no na ketua ka no ho
1: na na di na nim
0: na ketua ka no ho ana na na mu hye
1: di na nim
0: ya ya no obesha na mu bo sem ka shema bible ne pa obesha na mu this is the 2 verse 11
1: odi am wa kuda say you
0: aha
1: munka cho za ba we
0: aha
1: hwe unkwa eb
0: unkwa
1: hwe na ketua no ho
0: hwe na no ho
1: na mu hye di na nim
0: na na mu hye de
1: na nim
0: and Isaiah 7:4 okaremli Isaiah chapter 7 verse 4
1: Verse 4 no.
0: Ah.
1: Was it many who want donna?
0: Aha.
1: Na me who mobo.
0: Oh who mobo.
1: Na wakwa na mema na bawo so.
0: Oh Jacobo na ni no want donna. Oh who mobo.
1: Wakwan.
0: Na se wa
1: na bawo so.
0: Na mema na bawo so. Wakwan. Wakwan. Akwan ya wa wo nam so. Eno a na wo awurade na bawo so. Eya wo nam. Chuan. Bible na ka wa nipa nam so no. Eno ana daache obema na ba wan kasa nkasa wuso chapter 2 verse 1 can say me say
1: verse
0: 1 aha
1: ti me bu wuso
0: aha
1: bona ni eni breja ni mu
0: aha
1: na me bela bob
0: oh ti oba dwro le nyina mu na odi wan kasa wa bo abua bla wo si odi bebua wa tifi daache na me ka ye jina ya na na me ka che o se madam ba no o ka che ne ba bi se o mo ko meeting e ka last group fetch no when you kora bi o ba ka sa so bi o chiro madam ni ka no no nya e ji na ya na na me ka che o se madam ba no o ka che ne ba bi se o mo ko meeting e ka last group fetch no when you kora bi o ba ka sa so bi o chiro madam ni ka no no nya madam bi o no wa kasa wie ya bo ni ni yo ba ya book fa na me show mo ai madam ni dirin o si na me di e madam na so bo ni so madam is ka say obi o ba ka bia ye nchiro ni din na call no ka na wo jina e etu su ye bi chese di ye dua nyina madam ni dua ai e no wa kwa ba ba den abeto Chako Nyankopon. Ti Jeremiah chapter 21 verse 14. Oka assembly.
1: 21 verse 14.
0: Aha.
1: 21:14.
0: Aha, Jeremiah 21:14.
1: Me ba ma betua moka.
0: Ah, me ba betua oka.
1: Se da mono ya abanoti.
0: Se dia woni ya aban.
1: Yes.
0: Me ba betua oka, se dia woni ya de.
1: Abanoti.
0: Aba wa wudi si ho no. Roma text.
1: Was it 2:11?
0: What say?
1: Ono no beju enyina anyuma so ama wo ma.
0: O Nyankopon besu besu. Wonipa
1: onyuma swadi
0: na djuma
1: ye
0: ama wo

0: oba papa no ode ne kra to ho e ma abusua no oba bi tume wo boso miensa no akoto akora na ma be ma no de ne tira bo
1: jo be
0: oyo widi ni kra asre bonsam
1: hey
0: said your ba tiny ne ba babro se ye fane say akoko kra mpo no akoko akoko hallelujah
1: amen
0: abo akoko said you see ne matie enipa utwem ana abo akoko di wachi ne manti
1: protect him
0: ba ta tumi to ne magu bosome isanga urade
1: amen
0: ti asem na tie ne ye pawo ohima Esther wode ne kra to ho ma busua no sister se wukula juma saya wode wukra to ho ma busua na na
1: emisawo
0: hallelujah
1: amen
0: sister ne nikula juma saya nti ababa fo okunu beduru fie sesi no na waduru no ya wofufu adie wia pepem de asie wie mama na wo ne atama kosuo ne yakopen kra dokro bunch bunch ha mienu enam ne yeta eternity
1: ti
0: ya gima kwa twitwa hallelujah
1: amen
0: oba bo ne de ntew koma ne ntew dokro koma ne kunu a odema no woro kunu na ahwane ba ma adwuma sey a na nkyere na wie ya no no sister babo ne sey de yakọ no ebre bi bedu a e ma nso besoso be ma ba kun
1: ka sey e beto eduani ya se ntade
0: Genesis 27 verse 1 se be ma wan ko sia o ba papa ne se o ko sia o ba bi ti sey e ifu a efe efe oh so si ifu hu duaba no ohu se duaba no efe wati bi dia ya dia oba bo ni bo ho a adoma bi e betwa mu bia obefre ene yi asentuma obetwa no ofade wo che ofa kodu chire ofa yamwa ofa menu ofa sister mame obetwa ni nyina
1: betwa
0: e yi asentuma keke hallelujah
1: amen
0: e yi asentuma keke wo a ni kuna ntwa amano no okwa yie ne baaye no oba besi akoda ne hono oma pa we oba besi akoda ne hono oma usha sia se wu yie a 12:30 anadwo ube yie begba no pa 8 na uda so wuro ai sai soje ni a okopata Congo war hallelujah
1: amen
0: tumi ma be me di na ni hwe wiom hwe light ya be me da ho bubura bubura bubura bubura bubura bubura tie ne yepa Genesis 27:1
1: etifi asmo se Jacob je is Isaac in shira
0: ishadawrade
1: amen na Isaac
0: yan kwohwe wo ba boni bi ewo Genesis
1: 27:7 na Isaac bo akokra na nani so ye
0: kufu kufu kufu
1: na ohun ade
0: hallelujah na tese ye normal unyine a e wose wani ye kusukusu
1: ama ofra ne ba panyi iso ka kire ne sey
0: ana ofra ne ba panyi iso
1: ka kire ne sey
0: e ka kire ne sey
1: me ba na oje so sey
0: aha
1: hwe minie
0: minie
1: na ose
0: ose
1: eja
0: maba akokra
1: na minim mewuda
0: eda Mijibe free wi ase.
1: Afei
0: meba.
1: Fo ase de.
0: Aha.
1: Wagyan.
0: Ehe.
1: Kotoku o. Na wagyan ko nwuram kope aha
0: na mbrem. Na ko nwuram
1: kope aha na mbrem.
0: Kope aha na mbrem.
1: Na no a akona duane.
0: Hallelujah. Na no a me akona duane se de ampe.
1: Mbrem. Na minni.
0: Na minni.
1: Na me kra inhyira
0: na me kra anya de inhyira
1: o. Nsa na mewu.
0: Nsa na mewu.
1: Ebra Isaac rekasa akire ne ba
0: Isaac. Na Ebra Isaac e kesa asem wo ya kire ne ba Isaac no.
1: Rebecca ti.
0: Rebecca yeri ai.
1: Ti.
0: Ti. Was way.
1: Na Isaac ko nwiram se orokokum nam na aba.
0: Aha.
1: Na Rebecca ka kire ne ba Jacob se.
0: Na wana oba agboni no. Ofre ne ba no. Ana o ka kire ne se.
1: Se.
0: Hwe matise.
1: Matise wo jare kasa kire wo nua Isaac se.
0: Isaac ga wura ni.
1: Ko pe ha na mbre mi.
0: Aha.
1: Na no amako ne
0: dia ni. O don po be wura ni mu.
1: Na mi ni.
0: Enti ye onye fast. Mebo a. Na onkochi de. Mponchi ni bi mra.
1: Onu akono duane mo.
0: Na mfa no akono duane.
1: Na
0: enhyira na jesiesie no. Akora no mfa nkontompo ni na da. Enko ji firi ni nu yensem. Oba aboni. Ya wa ma aboni bebre wo ho a. Wo mu di nsem de awura ye matrimu a. Ene ye ma ne kura pe ye papa ni.

0: enwura na chi ho efie ho biwa yesis no ho a na yen complete ye uduru kubase a
1: okay
0: fm boko na taxi driver no ye fa sey cargo driver no wa parking ye fa sey wo mo a wo gas fu ibi
2: no kura pa
0: mo gas no wa parking petrol no wa parking diesel fufu ebu okubase wo dibi mi wi a ote wa jigine sisi nanim boba pa pa pa pa bo so ma fa nwire mo
2: o ko pere pira no ja
0: ishege urade
2: amen
0: adraba fo bebre o mu bu sa bra no wo ma sakra wo ma dwe bebre no ka si wo ko e
2: nkro pega ka
0: uhu de be na jade mu se tototo
2: kan nyina
0: o se obi yira wakofa no no
2: enti ubewu
0: e
2: so yo berma bi yire
0: e se o yo berma bi yire
2: aso berma enya kan
0: no 20 verse 1 to 3 ahanse no so aho ane yekan no me pese me boko teshi no maka go drama no tro ni ye
2: aha yo genesis
0: chapter 20 no verse 1 to 3 o se the same time no so ko ahanse no chapter 20 so a the same asam no a
2: esa oho
0: hallelujah
2: amen
0: ate so obi yire wo fa wo nkwa na so 20 no what year for so at least 1 kora no
2: 20
0: wa
2: run be 20
0: o kwa Leviticus 20 so a verse 10 kan ho Leviticus 20 sai kan ho na ye hwa de wo de ye fa nto ato aso ho na hwe Leviticus 20 verse 10 o se sai
2: obarima ofo obarima be yire
0: bema bi ofo bema bi
2: yire no ye go yire sa wale
0: no ne ye go yire sa wale
2: no obarima no ba wale sa
0: fo ye Leviticus 20 me bua
2: sa so ko
0: Exodus chapter 20
2: verse 10 no
0: Exodus chapter 20
2: verse
0: 14 to 17 no aho so ye 20 kan ho me hwa de
2: wo se en sa wale ye ɛmɔ kɔrɔ no ɛru yɛ kuwa dansi
0: kɔrɔ
2: ɛmɔ ni mele o yɔnko fie
0: ɛmɔ wɛ ni mele o yɔnko di ade
2: ɛfie ɛmɔ ni mele o yɔnko yere
0: ahosu yɛ Exodus 20 mi bua
2: nukura pa
0: yɛ san ko Genesis chapter 20
2: ey okay 1-3 no
0: 1-3
2: na Abraham tu firi kɔ anafo fam no gbeta ke desine so ntam gbe ɔwɔ gira na Abraham aka ne yire ho se
0: ene Abraham kan wo ne yire ho se
2: o yemi aba
0: o yemi ni aba
2: na yire hi Abraham esmo mo ko fa sa robai
0: 3 esmai o hine no am ye ko fra sa robai
2: me ngo bo ba abri no kencha na
0: dayo ba am ba le kencha na jo no
2: dayo
0: mu no
2: o ka se
0: o ka se
2: hwe wo bo ko fa no nti
0: o ba na wo ko fa no no
2: ubewu
0: efise
2: ba ni ma bi yire
0: o ya ba ma bi die
2: ayire
0: o ba na wo ko fa no nti
2: ubewu
0: e ho so ye 20
2: na wo wa run bi at 20 bra na ko sisi no opra
0: nti obi yiri bi a wo ne beda na ti wo nkwa na so 20
2: nti wo ka wo de urade
0: ka krache
2: wo de urade ka
0: a wo se wo hwe na wo tua
2: mm
0: hallelujah
2: amen
0: abrante wo se wo nam ho nyina wa ye saman
2: a wo ganda ko
0: obi bo ne nyom ma ye saman me hu aye hu ana de ma ye saman ma ye saman ablantia na mo nyira wa ye saman nkofo yiri nti verse 7 to 8 ehwa Genesis 20
2: na afei dano barima ne yiri koma na
0: afei dano barima ne yiri koma
2: efrise oyodifo
0: hallelujah
2: amen
0: what did urade ka ya ablantia wesi so de nkofo yiri na bi asi wani so tese papa na dwuma senti wo ba jimifo ndim so wo kura barima nya nsanim a wadwene nda ho
2: simple
0: bisa won kwa ekura wo no 8 ya
2: Gosu wa pacha wa manu wanya nkwa.
0: Na wawia wa saa pacha wa manu.
2: Na wanya nkwa.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Ya ubiye tuko ya kwa tila Holland, Germany, America, away. Sabri, a boba ya tuwa fuho. Uyanku nai, wapam train. Hallelujah.
2: Amen.
0: Ablochile, ti kura wa numa no ujina ho. Wamu ni ada ajie kwa editina, ekunyasu. Edidi
2: nokro peda
0: hallelujah
2: amen
0: na wo wanya dagye akotena akunya so akofa ayawewa atwi blobo
2: atwa kedura fra
0: edi akogye akekedura jimako afra charge mako green
2: eh
0: wopra kwa ya guhu agye nama tena se awe na obi tia brochi
2: ne
0: obre
2: wo le ko power na yere
0: no mane ne yere o mane ne yere western union boba money na ekọ na esu na blanche wonder when you are here in Shanghai urade
2: amen
0: wako daho no be ya san aye

0: ne agya na ade ade e ma awade e ti awade se de ne ti awade e wunti wan hyehye awade sa awade ma ya problem e ma nimpa na mo gumu hallelujah se de be ya oba ade be ma betuma ken ho abom na na se mo ka sa mo ngo sha sa sia so e ma no ai abam nti no awade wa nyira wale tawe te se de na ye asofo ayire ye ne a ye ntimi wale no hallelujah
1: amen che,
0: po Genesis na ma Genesis chapter 2:15-25 onyakopo hyesa awade kama o se sei
1: na awade nyakopo de onipa ne kodua
0: awade de onipa kodua de ntro mo
1: se onno no nwe ho
0: se onno no nwe ho
1: na awade nyakopo ehye onipa ne
0: se na awade nyakopo hyesa onipa se
1: to mo nwe nyina dibi
0: hallelujah
1: amen
0: ko 24 na mame
1: 24
0: aha
1: santi na obalema beje neja
0: santi na obalema awade da awade enti ana o sese se obalema beje neja ene ne na
1: na odina ko bata ne yire ho
0: na odina wa kwa ade ade
1: akobata ne yire ho
0: akobata ne yire ho twaso e
1: waye honam kro
0: na waye honam kro
1: na obanu obanu da daja
0: na wo mbenu no
1: ade da daja
0: ta nshaka awade dinda eti awade sese awade no hwe Genesis chapter 4 wa Genesis chapter 4 verse 1 aha
1: Cain Abel. Na Adam hunu ne yire Hawa.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Adam hunu ne yire
1: Hawa.
0: Hawa, nshake urade din.
1: Amen.
0: Wankaso hunu ne mprawo.
1: Dabi.
0: Adam hunu ne yire
1: Hawa.
0: Eti onyakopon shisha awade ma Adam ne yifu meboa.
1: Yes.
0: Eti Adam ne yifu awade no, onyakopon na ne shira na de so.
1: Yes.
0: Wono na ba Adam ti ono na kofa oba ne bre no.
1: Sa.
0: Eno shira so na be ya oba na okunu. Eti ose Adam hunu ne yire
1: Hawa.
0: Eti Adam na ne yire ye Hawa. Na yire ne Hawa dado. Hallelujah.
1: Amen.
0: Eti obi ka je o se duaba na omukodi ye no. Eye Adam fa ifua. Na oye trofo because o fa wira enye dwaman ne wabo.
1: Dabi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: So fa wira enye dwaman o.
1: Dabi.
0: Eti o se Adam ho ne yire. Eti o Jacobo bo ba na rodin ble be ma no.
1: Sa.
0: Sa ne yire. Eti duaba na omukodi ye no wa mfa no. Enye se Adam kofa o ba ye duaba na si tronum.
1: Babu na nka ne sa.
0: Ke emi ma me ba. Babu sa mo nwire ntira de ya kire no.
1: Sa.
0: O se Adam ho ne yire. Na oyade ai
1: na onyinsane
0: na oyade ade
1: onyinsane
0: na de yehu ya yiro
1: dabi
0: yehu ya mpra na yenyinsane
1: sa
0: bible no se adam ho na yire na onyinsane twaso ai
1: na wo kain
0: na oyade ade
1: wo kain
0: ana so de yehu ya mpra na ya wo kwado
1: yes
0: yehu ya mpra na ya wo kwame
1: yes
0: yehu ya mpra na ya wo ama eti onyakopo hyesa awade e ma adam no ko first Corinthians chapter 7 verse 8 to 9 ya hwaso ma me
1: first Corinthians 7
0: I 8 to 9.
1: Paul to awalefo ne sujafofo.
0: Paul to awalefo ene sujafofo.
1: Na me kama che sujafofo
0: ne. Eti na wo yakopon. Ehisa awade enti wo se. Wo ka tra sujafofo ne ekrafo se.
1: Eye ma won se wotena wo se me.
0: Enye ma won se, eye won sa nka wotra wo se me.
1: Na se won tumi hye won so.
0: Won tumi hye won so a.
1: Ene wanwale.
0: Wanwale. Hallelujah.
1: Amen.
0: Eti awade yade awade ne je ho pa.
1: Yes.
0: O se won tumi hye won so nti.
1: Wale.
0: Wale. To aso e.
1: Na ayesa wo be wale.
0: Babu se ayesa wo be wale.
1: Se se ho be yen.
0: So be tra ho no wa bure jaman.
1: Yes.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Aha.
1: Na o se ayesa wo be wale.
0: Ayesa wo be wale.
1: Se se ho be yele yela.
0: So ho be yede ade.
1: Eti
0: Proverbs 18:22.
1: O se de wonya ayele no.
0: Eti babu se de wonya yere no.
1: Wonya de papa.
0: De wonya mpra.
1: Dabi.
0: Hallelujah.
1: Dabi.
0: Se de wonya yere na nya ade papa de a. Na che se de wonya mpra no, wonya de bone.
1: Yes.
0: Bible said they wanya yere no wanya de papa
1: na wanya wade ho aniso
0: na wanya wade wade ade
1: aniso
0: aniso hwe ko John chapter 2:1 esa se urade na ni je wade ho nti Yesu Kristo kura ba asase we so no ofa ono akasa kwa yefrashe
1: yes
0: because awade ya de urade de je ho ye papa papa
1: yes
0: eti so ya brother baba oda se utie me na otete wo yere ana se utite ukunu waja ukunu yaya waja wo yere yaya na na se wote ya na se wo bura jaman na se wo nya wadre se obe wale ya wo problem papa papa
1: sa
0: wo si de wanya yire no
1: wanya de papa
0: ene so de obi nya yire a na wanya de bone
1: wanya de bonsam
0: ko hwa wade esam wo wadwo ho
1: eh
0: ko hwa trad ko hwa chocha wo fe chete wade din
1: amen
0: e ma ya bu mema na mema ya bu ba en so no ma ya bo ya bo so ni e di ya ma no ma chi ni ya gu wade e ene ya de wade na ko ye good ye ton ye manu eti ye ton ni ma oba be manu a na be manu hwe nkwahia ka okobo ya
1: eh
0: na oba ni jimi kakra bia na ased abem etu amema na sika ye bam chaka wadidi
1: amen
0: ni akwa chia oba ni etu chen kokwa si ni ekuno because and no kwa wale oba ya di be 26 million 10 million
1: yes.
0: 5 million
1: yes yes akura no
0: ya to akura no hallelujah
1: amen
0: na kwa lana dani gold ne diamond
1: getri
0: na ukwa bosha ka wei na so oba do betra wo nche na so ka ba ko no ka ba ko ka mie no no ka nan a e dia na besi wo fie ho check out radi din da take quotation ni mami
1: John chapter 2
0: ah verse 1
1: kena yifushia
0: kena yifushia
1: na ade to so miensa no
0: na ade to so miensa
1: no we share from kena
0: we share from ahifa
1: kena aw galilea
0: ah wa ahifa
1: galilea
0: galilea aha
1: na yesu ni na me mame
0: wo na yesu ni na mame yade ade
1: ewo ho
0: etie san se awade e awade ade ji ho nti yesu ba ono akasa bo ni ketem kotena ye awade ase
1: ay awale ase
0: awade ase
1: yes
0: se se awade na ni ji awade ho pa
1: sa
0: na ni ji awade ho pa eti mletie no maba wa mumwali na bunyan plantie no
1: ey
0: bachira bo mati sa kira wadwen hallelujah
1: amen
0: che epistate chapter 4 no epistate chapter 4 no verse 9 no to 12 je the bible ne ka
1: sanka 49
0: aha
1: kichemu
0: enkron
1: enkron
0: ekodumienu
1: ekodumienu no
0: wase sai
1: benu yesene baako
0: bible ne sai nipa mienu ayesere baako
1: ebi se won bre market ye wo ma
0: wo sai won mo kobre e dey time anaje wo mo wo ho aketiapa e wo ho ama won
1: sa
0: aha to aso e
1: wase na se ohwiase a
0: na se nipa mienu nam na baako hwiase a
1: baako ba ma ne yo
0: hallelujah
1: amen
0: oba do okuru da ho na anaje baako yale a bako de bako bako hospital
1: yes
0: na wo so awu wale ya wo go da ho no wo yale ya na do a
1: muntum chiwa
0: nketenkete ba chewu ubewu hallelujah
1: amen
0: ye ti na bible no awurade ade ji awade ho no
1: yes
0: wo si nipa bia no da na do a wo ho baye won hye
1: baye won hye
0: hallelujah
1: yes
0: na bako yale ya bako de bako bako hospital
1: yes
0: to aswa
1: wo si na bako fu a ohwiase a obi nka ne ho no
0: bako fu a wo da na na do nketenkete chiwa
1: obi kana ono e mane so no enue
0: enue hallelujah
1: amen
0: eti twaswa
1: be na so on ba nu da
0: na bible say on ba nu da
1: wo hoye won hye
0: wo hoye won hye
1: na ba ko fo de
0: na ba ko fo de
1: on ba si de na ya
0: hoye hallelujah
1: amen
0: June July
1: eh
0: weather ni cool
1: eh
0: January December eti je fo bre
1: yes
0: mun wale na mun yan pratie no ka emi ma me ba
1: amen
0: wo si se nipa mie nu wale no da wo ho ba ye won hye
1: na ba ko fo de
0: na ba ko fo de
1: be si de na hoye hoye
0: be de na hoye hoye
1: na so betu omu baako a
0: na ebetu omu mu baako a
1: banu ni ba di asie
0: ni enu ni ba di ade ba ka bom ni na di asie
1: na homa ebo ahoma ebo homi ensa no ententem
0: na bible say ahoma say ebo homi ensa
1: ententem
0: na chese oba ni okunu ene ba
1: yes
0: ebo homi ensa no aye oba ene ba oba ni okunu wale ade ebeka oba ye mi ensa ye ba
1: yes
0: ebrade die because o tuo jakopon na ni nsha ni yefunu mu ade
1: sa
0: awrade obo ni obo awade se nipa firi mu mla na mo metra ni yensom no
1: yes
0: wa mo pransa yennyem ni yennyimu
1: dabi
0: shege awrade din na
1: amen
0: eti malaki chapter 2 verse 14 malaki chapter 2 verse 14 shege awrade kene wo malaki chapter 2 verse 14 no
1: malaki 2 verse 14
0: aha
1: wase na mokase
0: na mokase
1: enam dia so
0: enam dia so
1: ebi se awrade ye woni omrantibre mo yire
0: entem da si ni woni omrantibre mo yire ebla mu jira ho for better for worship
1: yes sa
0: awrade ye mu dansini
1: sa
0: ene for better for worship ni nya adwuma
1: da bi
0: shege awrade din
1: amen
0: for better for worship no enya adwuma eye for better for better ye pade ye denko a
1: ye denko ade enwuno ba ye mpe
0: be ma adwuma sey a na oba ahyase ni obi hebu wabaso bema so adwuma sase sase kosura no wasase edi nkwase asam wofie
1: ofa bi ka ho
0: hallelujah
1: amen
0: opia ho bache no onum no aba fie 12 o'clock
1: yes
0: na adwuma sase kosuru nti wodi mensam kire ne yire
1: sa
0: bible ne se bra mu kire ho amoye for better for worse no awrade aye mu dansini
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: twaso e
1: o se awrade aye onum lan tibe mu yire tam dansini
0: awrade aye onum lan tibe o kire onum lan tibe yire mu a na kese wofi awa danu na wo wale
1: fo shaka wa no
0: onyakopo jira finfini wo
1: sa
0: eti for better for worse ena ne ejade ne ma wo se wo na kure ye ne dia me de me ban ma onkwa da nyina no sabla na urade ye mu danseni
1: yes
0: eti se kodru ba bi na sa wo jawo yiru jawo kunu a wo problem
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: ona na wo twa ne kontompo
0: efese fa ba ne sa enya wo jawo yiru na sa wo jawo kunu a ana ugu awade no a ensofo amugu awade amuntie ena fofo amugu awade amuntie bible say so ugu awade na enya awade no na wacha no kontompo
1: ocho nyankopo kontompo
0: ocho nyankopo mu
1: no cha no kontompo
0: na wa betwa urade kontompo do watra sase wesu a wa ujejeje to aso e
1: na so ono hunkafo ne wapam wapam yele
0: bible say waso ono hunkafo o ade wapam yele woni na pam ahyebo eti mufa awade no nko awieye ana busua bebre egu kofo wade
1: onwo ba nti
0: go high court wo kohwe hallelujah
1: eba ma nti
0: eba ma mu nti na
1: kamena na to na so
0: o chaba
1: da bi o
0: o ka se eba ye papers ne dia corporate pressure complaint dodo aye pe
1: me pe mena na to
0: na so na ma ba hallelujah
1: amen
0: buni ba bi abawa ade na ko fa bi mra no
1: me pe mena na to na so
0: ade ma ne nipa na ma
1: da bi
0: eti se sister ne mo bla ne mo wa na no ntre se gu awade ano
1: da bi o
0: ye ka to aso to aso e
1: wa se dunum no na bakopena wo honhum ka ya bi
0: aha
1: na ade na bako na ohwe nyankopo ho asefo betumi
0: ya sa
1: etim mhwemu hu yie mu honhum ho
0: hallelujah
1: na ntwa omlantible mo yire nkotompo
0: nkotompo ose honhum mu nimpa no ene ya sa o ewiasefo ene apetition snapper wade no eda so wo ho
1: oh
0: where the need go because akwa ya fa so ma mema no bonkwahye ka no ese na kumam eti obari din kwasi asem kakra bia na koma na hura kosoro cheke urade din ya wo se urade ni wacha no ne hweye nti ko Hebrews chapter 13 verse 4
1: Hebrews 13 4
0: Hebrews 13 4
1: muni awade ni
0: bible say awade ye ninini
1: na mu awade pa ho fin
0: na mu awade pa ho de ade efi
1: se nyamamofo de
0: efi se adwamamofo de
1: ye wale se fo de
0: ye wale se fo de
1: onyakopo bebu ona ten
0: obi awaja me yere obi awaja ni kuro onyakopo bebu atan
1: yes
0: ye ti urade pa awale jaye no pe awade se ye every I'm a friend na abia de ade ebe mu no
1: sa
0: shaka urade din
1: amen
0: wo se
1: muni awade ni
0: muni awade ni
1: na mungu awade mpa ho fin
0: na muni munyi ade
1: mungu awade pa ho fin
0: etimunya sofwa

0: efie no ewo ha hallelujah amen osi di ofo obiyire no toaso toaso mame
1: osi oniti
0: waniti
1: na ode sai ne kra
0: ode sai ne kra
1: na emane nim guasie na
0: obenya ofo obiyire ana obi odi obi kunu no emane nim guasie na obenya
1: na ninkunu ni obelma bu fushie
0: bible se ninkunu ani obelma bu fushie
1: na awrata da no emfiri mu mfi
0: na awrata da no omfiri mu mfi da judgment day obi ofo obiyire na obi ofo obi kunu ani obi a wo sey awade aware sey ofo bible se judgment day awrata da no wo mfiri mu mfi da toso
1: asi
0: hallelujah
1: amen
0: wo se wo mfiri mu mfi da
1: sa
0: eti jeremiah 23 verse 10 jeremiah chapter 23 verse 10 eranu mri ejanu esabia ye ka che mo fanya djuma o 23 verse 10
1: o se na aware sey ofo
0: na bible se aware sey ofo
1: ashasase no som
0: ashasase no som ma look at the Ghana ena aware sey ye aye ti se fosu no ade a ti na ade se nyina ye wale gum na egugu ye se ye wale tell beka ho na 20 nsu agu etitem bia mikusu ameka se krobi a na dwo so koja na yire koja na kru minua oti nsem ya sachira sachira pa pa pa pa pa na urade nka sanchira wo na urade on two for wose na wade ade sase no so ma we
1: na sase no dia
0: bo se ye ni
1: asin edi abobo
0: edi abobo hallelujah
1: amen
0: awale se ye nti asase ne yen
1: dia abobo
0: edi abobo gana asase ya se nyina ene ye duaduane a dis ye de fertilizer gu asye nyina ye awale se ye ai abasa se ni dia abobo ene koko kuraje sa odi fertilizer gu asye ni nyina firi wayire wompra wokunu wompra boyfriend girlfriend wompra wompra empram pram pram pram pram pram pram pram why was so tete ye obi di obi yira chi ye ka chechira wan person odi be ye djuma mi pe quotation ba ko a chira sai ukoye oba nwade a dis odi kwa so dem ko bon kwa siaka ye wedding and sana yakopo aje atum mi pe quotation ba ko a chira sai sofo etumi jira na ani eja tumi di obi bam e ma wale e bra na ni eja enim ho ahwe mi si se mi nyasa quotation we pe mi number 0243 325517 unya quotation ba ko kra de ma mi eja preaching mi tro challenge bible scholars ni na Matthew 19 was a say
1: was it our jaye hu assembly
0: our say jaye hu assembly
1: na for the for ban che be
0: so na for the for so no hwe ye
1: so bi wo ho kwan se
0: obi wo ho kwan se
1: assembly anti
0: assembly anti
1: oja na yira
0: oja na yira na
1: obase won se
0: ana obase won se
1: monkey kan ne se
0: monkey kan se
1: efifitiasie
0: no
1: obo oba ne be ma no
0: yo obo oba ne be ma no
1: obere ma no ba no obo won
0: belman no oba ana obo won
1: na o kan se
0: na o kan se
1: wenti no nipa beja na ja
0: yenti no nipa beja na ja
1: ne na ho
0: ene ne na
1: but no akofa na yire
0: no den ho akwa de ade akofa na yire etu hwa ena ne eja wale a oba na okunu wale a ni ya nti awale bia ewa abushia fie no ohwa enta enta nyina
1: sa
0: tokwantokwa bempa because o say nani enani eja no shemu wale a mu firi wo mu na makope mu ba bia tena
1: sa
0: ti ablanti a woti wase ofie ma ne nya ode prope na kope ba bi patena
1: sa
0: na unia no ma no begu awade no
1: yes
0: ka emi ma me pa
1: amen
0: mini aba wudu kuna kwatena abushia fie bo pofoforo hallelujah
1: de be confusion
0: na confusion baba ho wo se na ne eja mo ka mo hobom a mo nko na ne eja eka mo bom wi a mo te mo firi wo mu na mo nko pe ba bi ntena
1: sa
0: mo nko ba mo sesen mo kokura na mo ba puto na mo be di a e wa urade nsem
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: to aso
1: wo se ye nti no baba jana jana na ho
0: no baba jana jana ne na
1: no na ko fa
0: na ye no ko ba ta na ye
1: o nyina ko ye honam kro
0: na wo nyina ko ye honam ba ko
1: ti na wona so nya ba nu bi
0: hallelujah
1: amen
0: e na ne eja ade mo ma awade wi a mo ye honam ba ko awale fo mo nya honam ti abranja ya ma wo yire fa ofun kakra hallelujah
1: amen
0: ababa wa ya ma okuru fa ofun kakra adwo bone ti na oba na okuru obi ntumi fa de yonko fun
1: da bi
0: cheke urade din na
1: amen
0: adwo bone ti oba ni okro bi ntumi fa ne yonko fun wo so mbe no ba ye ho namba ko ablatia wo bo yire ma urade nkasa nkyrew hallelujah
1: amen
0: sade wutumi mu ni padua no sade urade so kasa nkyrew urade wo fa ye bo ne che no nsiesie yen
1: amen
0: ye ya yafo ma urade wo ye mabo hallelujah
1: amen
0: fiti sable ye nsa kyrew ya dwen awade e ye urade a mo se enye problem o na su nipa ne ewo mu no oba adwene ye be ma adwene ye hallelujah
1: amen
0: ade se ya wade ya pa titire kan ho ya bufuo hallelujah
1: amen
0: awade oba so wo so be ukunu ko soro na wa ba fom. Hallelujah,
1: amen.
0: Ukunu ba fom a na wo so ade ade wa ko soro na se ko ye negative plus negative na peja wom. Hallelujah,
1: amen.
0: Na ba ko sa wa le saye fo be gina dem wom twaso ai
1: enti di onyakopon di akabomu no
0: enti di onyakopon di abomu no
1: hwe na nipa bi antitim
0: hwe na nipa bi anyade ai
1: antitim
0: ene hwe se na ne eja etiti awade yem
1: awo enti
0: ukunu nam nim so wo sika wo sa ona hwe yesu wanam kra na opriti priti ukunu sa minim se adwuma ne kra ya ne die wo sa yesu wono na oho adwuma mu a yesu masoma no ukunu sa private care ya obe wari ode ba yesu anya ne dia o akosia betimi abema we pade na se wakura de o de kofa ye bo ankeye boga papa bi soria no de ka ba besia waja bema we yetri via kwa kofa kwa we bible say di onyakopon akambom no se ye hiawo se ya ho kire o ema nipa biala o ye ohino o ye president o o ye sofwo wo na bible no wa wi ni nyina gu tirimu a bible say ema obiala nya de ade entitim so aso e
1: o se
0: ah
1: oka kya no se
0: ana oka kya se
1: enja mose e mai kwase nye enya awade
0: e mose si ma kwanhye ye nya awade e
1: wose won se
0: ana wose
1: won se makumade
0: nti
1: ana mose ma mpan
0: se ana mose si ka se
1: mo nya mo yire no
0: ko jai wo yire
1: e fifiti ase no
0: e fifiti ase
1: na kan te sa
0: in the beginning genesis 2 no wo ka adam ne yifu bom no awade adwem no na kan te sa o
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: enti mese mo se
0: enti mese
1: enya ajama amti
0: wo yira nkobo adwama wo kura nkobo adwama
1: na se wo ja no a
0: na se wo ja na
1: na wo ma ana sa awade
0: e aye adwaman ene owuo ye beba ho hallelujah so wo yiri kobo adwaman ya utim ja no ukiri kobo adwaman ya utim ja no but opa utim fa wade hallelujah utim opa utim ye diade e fa wade because o si ye fa ye fom so nche se de ejo wo soro no se diade
1: ade che
0: ade che na mo modi che no san koye bia odia utim ja no hallelujah
1: amen
0: because o si moni adwaman fo ani afra
1: sa
0: ani aware se ye fo hallelujah
1: amen
0: no bia o ye ogamanfo wo mumu ne de munyi ne ntwere muni ni nidi sa di parpo babo sa muni ne mo eto ye continuous obi o ye ntata so na so di woni hu ne ba ko mieru mi ensa o so afri wa bla bom ade ama kwan ma wa de ye ba yen ana roman be no to aso wa ha ma me ana ko roman sa so a owuo ade so tum tete a wa de yem ye nkan ho
1: sa
0: to aso wa ha roman 7:2 no o so ba wo show kuna se ye de ne kru mra ade ade achechire no eti so okuru no wu a otum wale na se ne kuru wale ne kuru wi di a wonye de ade na so fa de kuru achi a aya ware sha yefo na babu so ware sha yefo so beja won chefa e wo jata die num to aso
1: ose
0: aha
1: eti mi se so jaja monti
0: anya jama monti
1: no bi jana yira
0: no bi jana yira
1: wale fofura
0: no wale fofura
1: masa wade
0: hallelujah me yiru nko anya me de me jana wase wade
1: ne papa
0: wase yiru mu me hallelujah
1: amen
0: me jana wase wade mikro num wi waja no ase awade etu na okowade oso to obu ase bo mpa ye na ma wani te ho na opre na okofa de ye mfa na duru ba bi na se wuntimi na se wanko bo jaman wanwu na se odu na me sa kwan ne su jaina bible se waya wale se yefo na obi ala obe wale de tuaso tuaso tuaso
1: esefo ne se ne se
0: na suafo ne se ne se
1: sa na onipa na yire ntam ti ade
0: a na suafo se ewurade se sa na onipa na ne yire ntam ti de a
1: na nya nya se owale
0: ene awurade ene na chese nsese ye wale aha
1: ka che won se
0: na ka chere won se
1: enye nipa nya na betimi agi we
0: enye nipa nyina na betimi agi
1: di wona odi ama won
0: ene won mo odi ama won
1: na itutufo bi wo a
0: na itutufo bi wo a
1: o won se
0: ni bebi wo a ye bone se onu do ba wi aso ma wale bi ne paul na wa wuti akono wo mu de esese wale
1: o wale ye
0: ka emi ma me pa
1: amen
0: ye wo bi wo a do ba kura betimi agi ne nche mfie du kura onye oba no hwe oba bu wo de bema bi bato ne nche mfie no modumi eh eh onfa ho oba bu ho na manani kura ne bema so
1: sa
0: bible se wo ono sa nipa ne de eni tutufo bu wo urade na ne de ama wo se wo mo de wo nante sa me ye nwale na wa wo te nka se se se wale de
1: so wale
0: o so wale to aso e
1: o se na tutufo bi su ho no ma
0: nipa bi su wo ha
1: o so ini ntino aye wo ho sa
0: obu wo ha o so no heaven nti wo mpe se bema bi abe ha no
1: sa
0: heaven nti wo mpe se oba bi abe de ade ebi ne port twaso
1: ose de obeti magi we no
0: enti wa obeti mi age no enye nhye
1: ne by force
0: on for show hallelujah opa no wa wale ompen so a men wale e wa urade nhyem na mom so we ya wa dru so wale na ko buruburu jaman dia urade no obeti no nyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyony chaka urade din da enti wa bie kwa to ama wo se wutumi sha ho so nti ye bi ade
2: wale
0: wale hallelujah
2: amen
0: aha to aso 19 no fa 19 no mami verse 19 wa kai ho
2: verse 19
0: aha
2: di wo jane unani
0: verse 19 no
2: aha
0: aho sa lo ka verse 19 ye di wo jane unani to aso
2: sa wa se di wo jane unani
0: aha
2: Abrante ka che no se.
0: Na Abrante ka che se.
2: Ba di enya so.
0: Mi di enya.
2: Di na di na ka bi.
0: Di na ka bi o.
2: Yesu ni se.
0: Yesu se ni
2: se. So pa so kon kwa mu a.
0: So pa so kon kwa mu.
2: Koto de awo.
0: Koto de awo.
2: Fa ma ehiafo.
0: Koto de awo nyina ba ma ehiafo. Hallelujah.
2: Amen.
0: Ha cheke urade din.
2: Amen.
0: Eti First Corinthians 6:9.
2: First Corinthians 6:9.
0: Chapter 6 verse 9.
2: Na wonu musa wona won tren no.
0: Bible say, wonu musa wona won tren no.
2: Enko Yakobon hin die mu.
0: Enko Yakobon che yana.
2: Ma wona da awo.
0: Na ma wona da awo.
2: Ajama amofo.
0: Ajama amofo.
2: Abosomsomfo
0: Abosomsomfo
2: Awade sayefo
0: Hallelujah
2: Amen
0: Let us hear come on mosoma bosoma Awade sayefo ka ho
2: Yes
0: Hallelujah
2: Amen
0: Colossians 3 na verse 5 for be catch ro Ana Colossians 5 verse 3 no so be catch ro Si e ka abosomsomfo a enye kwaku firi num Omo omuja omo yele num no omo omuja kru omo nyina ya abosomsomfo ti se kwaku firi num Ati se ayi antuanum Adwamanfo nyina ati se sa Mlepam no ye be preach for adwamanmo ho We dey enye dem amon wa sema wa say e wa sema ne yeka
2: sa
0: wa say awu mo mo tin yakopan die no hanom
2: ejamafo
0: ejamafo
2: awale
0: say yefo
2: sa
0: wa yire won pra okuru won pra me yire nkwan nya me yire suba nya me kuru num wi me num sa wa basabasa nkwa so nti me jano bible say uko first corinthians 7 no oso so ko wale na say onimpo no onyini a bible say nya no
2: sa
0: no ono no ntia sia say uno Ukwa solo oru susum bosum ji ono no bakwa babo sa ne de mane nko ka emi mame pa
2: amen
0: na wo onwate sa de be ya wo me ya ware seyani
2: sa
0: hallelujah
2: amen
0: na babo so obi oba ware de ye ja no no oru so ade ade
2: sa wade
0: obi ja de yire na so so kofa
2: o sa wade ye
0: hallelujah
2: amen
0: abla ba ma no ana se wo ba no nko wale ya wo ya ware seyani fo
2: sa
0: so obi ja ne yire na ko wale foforo de a asa Oba no aye free. Ade otumi wale. Be ma so saa. Oja ne yire na ko wale foforo a. Oba no tum. Nemom, so mum ye no no we wale we wale. Na so ko wale a. Oba oni ni kru ntama tete. Na mum kuso obo ka asam no. Na ko fa. Bible say ade ade.
2: Wase wade ye.
0: Wase ya wade ye. Eti Revelation chapter 2 21 to 22 no. Revelation chapter 2 21 to 22 e kai ho na fi ato adwuma die ne so
2: o se
0: chaka urade din o se
2: na mama na bre se
0: onyakopo so ama bre se
2: on fasa kan firi na jama mum
0: fasa kira firi jama mum
2: na so wan sakira
0: wan sakira
2: hwe
0: hwe
2: bele beto empaso
0: hallelujah
2: amen
0: bible no bone urade de o beto empaso judgment day no wa hwe won e ya ware se ye fo ne jama mfo hallelujah
2: amen
0: ade tie urade On pesa wari jaye beba e ma frani tie o because adani eja no awurade de nkwala na mamu no mu na wo se mo tete akra na akra be ye obesuro awurade hallelujah
2: amen
0: etu ko progress 22 verse 6 de ntira awurade mpa wari jaye no progress chapter 22 verse 6 mebusha
2: chaba fane kwa yan faso
0: etu wo se enani eja no mo no mo ntira bofra kwan a onye de ade na wari se ye ba mo mo be da akra kwa na kwan
2: dabi
0: Etu hwe nkwara aye stubborn nyina. Awori jaye na mankwara aye stubborn.
2: Sa.
0: Nkwara stitches de sabe nyina fira wali jaye.
2: Sa.
0: Papa ndi mama ni jaye dadadada.
2: Na kwani ya.
0: Mama so wo subi wo yemu aye nkwasia su.
2: So wo jaye media.
0: Wono oba ni jaye a.
2: Nkwara no so ene me hwe.
0: Yakopo be show rough. Hallelujah.
2: Amen.
0: Oba ni jaye wa manem kwani ba bi.
2: Nkwara
0: ni yewodi a.
2: Yewodi a.
0: Urade be shira wo papa papa sa brandie. Oyiraja wo na okọ na wafa wo mana wo hwe won. Shanka wo papa papa.
2: Amen.
0: Wo se kira bo fra kwa ya won fa so.
2: Na so onyini a.
0: Onyini a.
2: Won firi ho.
0: Ene abatan ene batan bo ho a obe ho ne ba. Osori na onum no oba obeba na nkwala ni nyina da.
2: Sa.
0: Ye ni tam ye de hwe nkwala. Ma nkwala ye stubborn.
2: Sa.
0: Shanka urade din.
2: Amen.
0: Ate eti oba ene ba ma Shaba fra kwa ho fa so.
2: Aso onyini a.
0: Onyini a.
2: Onfiri ho.
0: Eno Christo hwe okje first Peter nma. Chapter 3 verse 1 to 6. Ne ye fa kwala le bia nma to aso.
2: Sa. Peter u medika ne nsa. Ose oyire no mo brapa.
0: Bible say eyire no mo brapa.
2: na sala na mo oyirenom
0: sala na mo oyirenom
2: mo mla mo asema mo ala
0: haleluya
2: amen
0: awurade mpa ware se to asaye yirenom mo mla mo asema mo amukununom
2: sa
0: to aso e
2: na se bi no ma ntia asema no so a
0: obi antie nyankopa asema
2: do wa fa oyirenom abara ba papa
0: ni ba woti fie mu no ya hwe wo ese de woni wukunu sitie ese se ye hwe woni wukunu se de o ma wade ye no sitie na ye kon do awade e
2: sa
0: haleluya
2: sa
0: ɛnɛ deɛ kristofo ma paa wadeɛ fie bi mpaa obitum kasa somahyɛ ne ne yere nti menwale
2: dasɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛ
0: mahyehyɛ de ɛnyɛ honam ani deɛ mɛsawɔ sikahyɛ mpatia ne dresendresen ɛmfama a wadeɛ no nkɔsi hwee toa so
1: ɛhaleluya
0: ɛnɛ ɛma kɔ awade a yɛde kɔpa ahonyadeɛ haleluya onyaka fama wokunu onyade a fabra ɛti deɛ ne kunu bɛtɔ ama ne bia wɔ menim sister bi ne mpaboa kɔ 38 wɔda so firi bi gum ɛdeɛ kɔ na agye ne wɔwiase haleluya ɔba bɛhyia tumi kɔtɔ ntoma les bɛ 1.2 na ne kunu nama ɛpɛ bɔhyia kɔtua nkwala school fees ɔse moma mɔ
1: mahyehyɛdeɛ
0: ɛnyɛ honam ne deɛ toa so ɛ
1: manenya honhom a ɛgyeɔ
0: manenya honhom a
1: ɛdwoɔ
0: okristo ni ba ma wo dress nyɛ
1: simple
0: toa so ɛ
1: na saa ahosiesie nam ne boɔ yɛ din
0: saa ahosiesie no ɛna ne boɔ den deɛ wohyɛ no fofoofo wɔ ha no awurade wɔ hu ne sɛ ne boɔ den
1: na
0: kyɛ sɛ deɛ wohyɛ ne boɔ den na wohuhu no awurade wɔ hu sɛ ne boɔ fo haleluya enti nhwɛ deɛ nnipa hwɛ na mohwɛ deɛ onyankopɔn yɛ de ade toa so ɛ
1: sɛ na saa na tetemmerɛ mu no ɛma kronkron a mosom
0: nyankopɔnkronkron papa bi som nyankopɔn
1: no ɔmohyehyɛɛ wɔ mo ho
0: ɔmohyehyɛɛ wɔ mo ho
1: ɛberɛ wɔ ho ase
0: ɛsɛ ɔpɔa wɔ mo ntadeɛ nyina akyi no yɛberɛ yɛ ho ase
1: ama wɔ nkuro
0: ama yɛ kuro nom me nua baa wobuu kuro anaa bible sɛ kuro no ne ɛtire nyɛ saa na ɔkae haleluya
1: amen
0: kristo ne baa wobuu kuro ɔgyedi ne baa kramɔ ne baa wobuu kuro wo kuro ka baako no ɔka mmienu ɔka mmiɛnsa no toa so ɛ
1: sana sela etie abraham efere
0: mi sana sela etie abraham
1: efere mi wula
0: ene kristo ni ba afere kunu kosi papa kojo papa dada bla kojo wo se wo fere ni wula aha
1: ono na se moye papa
0: ene se wo ye papa
1: na munsu ahundie biala
0: na usu ahundie biala
1: moye nema
0: moye diade
1: moye nema
0: moye nema ituko Ephesians 5:25 na yen kan ho ko show progress no mami ko progress uko Ephesians 5:25 na wo se kunu no so monno mo yire no
1: sa
0: sɛdeɛ kristo nso dɔ asafo no na ɔde ne ho mae mae abranteɛ yɛ adɔ wo yere yɛ akorɔkorɔ wo yere ka asɛmpa kyerɛ wo yere bɛma bi tum bie nano mekora mebɛwale wo koraa no na madwene yɛ me mahu deɛ yɛ yam kɔyɛ wo ho adeɛ bɛma kɔ ahyia ka ɛmi ma me paa mahu deɛ yɛ yɛ a mekɔyɛ wo ho adeɛ korɔkorɔ yere ka asɛmpa to ne tirim ɛma paa korɔkorɔ na mama nso paa korɔkorɔ yɛmi a bi nyinaa ba korɔkorɔ awalefoɔ monka asɛmpa ma mo ho na awadeɛ no angu a wɔ se meno bia no nka yɛawadeɛ mom na yɛnwo na yɛnkyerɛ kwan a nkwala no yɛde ade na awadeɛ no agu no ɛbɛgya na meno mia no atete nkwala no a proverbs chapter 20 verse 11 mabu sɛ bɛtrɛ deɛ no ɔ se sɛe
1: abɔframpo
0: yɛde neyɛ ne hu no
1: nade
0: yɛ bɛyɛ yi a
1: na atene
0: haleluya nti nkwalaa no akwalaa no ɛwɔ ɛna ne yɛgya nkyɛn a ɛna bɛ me yɛ hu sɛ akoraa wei suban hyɛ ne wom ɔhye yɛteɛ no agya te sankɔle ɛna te nkran akoraa no te kuma se yɛbɛda ne atete akoraa no haleluya awadeɛ na gum obi apae ne wei nkwala atwitwuo wɔ nkɔfoɔ so nyinaa yɛ awaregyayɛ ɛna awaregyayɛ yɛtu ankɛdu akabɛte pei totɔ ɛna aberanteɛ sɛ woagya wɔ baa bi woapromise wɔ baa bi woapromise sister bi woapromise bla bi me nuabaa bɔmmɔde sɛ sɛ ɔwale yɛ a woagya wo yere yɛyɛyɛ ma nkwala yɛ adorɔyɛ basabasabasabasabasa toa so wɔ sɛ akorampo yɛde ne yɛ na ɛde ade abɔframpo ɛhu no afei yɛhu ne wie a ne yɛatenetena koraa no ɛna ne yɛgya na ɛbɛtena se atenetena koraa no hyɛka awurade din daa ne yɛtete akoraa no na hwadeɛ bi ɛwɔ proverbs 17:21 proverbs chapter 17:21 ɔhyehyɛe
1: deɛ ɔwo ɔkwasea no
0: bible hyɛe sɛ woamfa w'ani anhwɛ wo ba na owu akɔla ama ne bɛyɛ kwasea
2: de owu kwasea no ɔnya awerɛhoɔ
0: wobɛte ne yakye wo ba wakɔnom wii
2: yes
0: woba na akɔbɔ korɔ no a yɛku no no bible sɛ ɛna ne agyama ntena hyea ntete mu ma yie na sɛ wokɔ wo kwasea
2: ɔwonya
0: awerɛhoɔ akora no bɛyini ne wakɔyɛ kɔwensyɛni halleluya
2: amen
0: toa so ɛ
2: wɔse na anigye biala ni hɔ ma gyegyentwie agya
0: bible sɛ anigye biala ne hɔ ma gyegyentwie agya nansa no akɔla bɛyɛ gyegyentwie no na kyɛ sɛ na ne agya ntete wɔ m yie
2: ɛnya berɛ ama no
0: ɛnɛ yɛntea yɛ ma o
2: daabi
0: yɛfrɛ nkɔla no junia ɛne yɛ junia junia senia ɛne yɛ senia senia mameya ɛno mama ɛwura ma dres mama dres halleluya yɛfuro nkɔla no ma nkɔla no yɛ tabatabatabataba ɛnɛ obi ntia obi bo
2: daabi
0: tane no woyɛ bɔde a yɛtumi kyew ne ahwew yɛwurade akɔrepɔto akyerɛ wo papa sɛ bɔde sɛ ne woayɛ nti ahwew na papa saa hwiwa ka ho ɛnɛ batae kɔ hyia atumi kɔ ɛbɔ bɔsoɔ ɛkɔ skul kɔwane ne pa tikyɛ sɛ sɛ wonim na ade wo sa ka me bai bie wo a awurade wohu saa batae ne mmɔbɔ
2: amen
0: awurade wohu saa batae ne mmɔbɔ twadeɛ bi wɔ proverbs chapter 10 verse 1
2: nhyira nnome
0: bible sɛ nhyira ne nome
2: solomon mabusɛm
0: solomon mabusɛm
2: ɔbanyansafoɔ
0: ɔbanyansafoɔ
2: ɛma nagya anigye
0: o ɔbanyansafoɔ sɛ wotete wo ba ma ɔyɛ onyansani a
2: ɔma nagya anigye
0: waa w'ani bɛgye wobɛtete wo ba ma na kɔ sukuu ahwɛ no akora bɛyɛ lawyer wobɛdi sɔfo akora bɛyɛ judge wabɛyɛ mp akora bɛyɛ secretary bank manager wokɔ bank hɔ a yɛsɛ bank manager maame nie ma no baabi ma ne ntena ɔyɛ na wɔɛ na w'ani nyi anaa
2: onigye
0: ɛti ayɛ na anda 20 blasterfoɔ bɔbɔɔ no sɛ wo ba ne makele asia no mu a akoa ne nyi anaa
2: ne bɛgye
0: halleluya
2: amen
0: ɔso wɔbɛnya wotete wo ba ma ne dane wonyansafoɔ a wankasa w'ani bɛgye o w'ani bɛgye
2: na ɔbakwasea yɛ ne na awerɛhoɔ
0: wo sɛ yɛ papa no ma nwoeɛ ne ɔmo woeɛ ne ɔmo anhwɛ ne ɔmo de awale dodoɔ ɛwo mma 24 ne 28 ɔmo tu yɛ guiɛ no awo sɛ ɛna ɔmo ho kyere ɔmo paa because ɔmo anhwɛɛ na yɛyɛ tumi aboa wɔn
2: ɔmo ayɛ mmɔbɔ
0: menya mɛma wo nanso bi ne hɔ
2: yes
0: ɛno na ma mɛsua nyasa sɛ ɛwɔ sɛ meso me ma mawo wɔ no meyɛ dɛn
2: mehwɛ
0: wɔn halleluya
2: amen
0: toa so ɛ
2: ɔbanyansafoɔ ma nagya ne gye
0: ɔbanyansafoɔ ma nagya ne gye
2: na ɔbakwasea ne na awerɛhoɔ
0: na ɔbakwasea deɛ tam biara ɔma ne na awerɛhoɔ sɛ asɛm bi proverbs chapter 29 15 proverbs 1 chapter 29 verse 15 tete wo ba ne yie paa ɛna obitumi de abanoma ɛkɔ wale wɔ bi ɔma kwan ma yɛntea banoma no akora ne deɛ nya wo bɛnti na asɔre a wodi ne pupupu tietie asɛm wɔ proverbs wɔ chapter 29 verse 15
2: abaa ne anim ka manyansa
0: bible sɛ abaa ne anim ka manyansa nti akora wɔ gyimi ahwe no
2: yes
0: abaa ne anim ka
2: manyansa
0: toa so ɛ
2: na abɔfra a wato no sra ha no
0: abɔfra a yato no sra ha
2: ogu ne n'anim ase
0: nkwala ne bɔbɛ a yato wɔn sra ha
2: pɛhwi
0: yɛntea wɔn ɛna ne yɛgya te baabi halleluya me akosua mansa deɛ meba we deɛ woba ha yɛ a ne ne nni agorɔ halleluya ɔno ne ndi agorɔ a wobɛsɛ sɛ nkwasea nyina agu w'anim ase bata ne gyimi a woagyimi wowoba a wawo no wotum bie w'ano ka sɛ obi ba hɔ ama ne ne nni agorɔ na koraa no wobɛgye n'atɛm a yɛde ade agu n'anim ase woama me werɛ ahoɔ ama wo papapapapapa woama me werɛ ahoɔ ama wo papapapapa wɔ se akɔla a yɛto no sra ha no ɔma ne na anim gu ayɛde ade ɔsɔ woto akora saa na woantete no a wo ne w'adamfo nam ɛne waka kyerɛ wo w'adamfo no sɛ wɔyɛ kɔhyea afei no a wo na wogyina hɔi w'anim atwa sie ayɛ sɛ wokɔ bo wo ba no ayɛ sɛ woafɛle hyɛ ka awurade din bɛs 17 ne hyɛhyɛe
2: tenetene wo ba
0: nti baabrɛ sɛ ne saa ne nti no woyɛ ba atan a tenetene wo ba na wama woayɛde ade wama a mohwɛ wɔ mo ma ma ɔmo kɔ sukuu wankɛseɛ no ɛnɛ yɛbɛsi fie atɔ kasa ma wo a wɔmo lelas hwɛ wɔ mo sɛ ɔmowu ɔmo ɔmɔ wɔma nhwɛ wɔ mo ma no hwɛ sɔfa a yɛ sɔfa ɛnɛ ɔwo sɛ nkɔfoɔ so a ɔmo a mohwɛ wɔ mo ma no wɔ mo nyini nkyɛw halleluya ɔhwɛ akora no akora de yɛ sɛ wɔbɛhwɛ no naa na mame no wu na papa no wu na deɛ ɔnhwɛ ne ma no awurade ma ne tena se halleluya ɛnyini kyɛ because nkwala ne sɔfa ɔne onya wobɛma ho ɔne bi ɔbɛyɛ dɛn ɛti woyɛ baatan a wotie me no a na sɛ wale sɛ yɛ ba w'adwene mu a hwɛ yɛ papapapapapa nkwala ne awurade de ne ma wɔ nti ɛne wɔsew sɛ ɛnya wo kunu ɛnya wo yere 17 no wakɛn hɔ tenetene wo ba na wo ma wa ade ade
2: wo
0: home
2: na
0: wo ma wo kra ade ade
2: enika
0: Proverbs chapter 23 verse 13 to 14 Proverbs chapter 23 13 to 14
2: wose
0: aha
2: emfa atenatene nkame abofra
0: ntiba bo se emfa atenatene me nkame abofra
2: na wo de abahwe no
0: na wo de abahwe akora
2: ongu
0: aha
2: so de abahwe no
0: na wo de abahwe na
2: wo ba je ne kra fira sama
0: wo ba je ne kra ade ade
2: fira
0: sama ndo hallelujah
2: amen
0: Solomon David ibe wu no friend ba Solomon no otu ne for Chronicles wo wose me ba me ko sura urade unyankopon hwana kwa so ye na nte urade akwam na urade unyankopon ade ade ehira wo ena ba tan san ena ye bie ya no etu ye ba fo se ye ba enhuro nyankopon hallelujah
2: amen emfatenatene nkame
0: abofra bible say emfatenatene nkame abofra
2: na
0: wo de aba hwe na ene international school bebre ye yi ema afrim
2: ye jabo
0: hallelujah because teacher ni nkohwe akora no a de mame ne papa ne baba be ye no eti akwara ne sey a ene wa ne se wo sey wo school akwara ne so omumle bebre omudi ni wo school mo eti se teacher ni na ntia wo ba no a na che se no anu no eti wo se akora ye to no sra ha no
2: ogun o mame ni mase
0: hallelujah
2: amen
0: to aso e
2: wo se na se wo de abahwe no
0: na baba so de abahwe na
2: ongu wo de abahwe no a
0: wo de abahwe na
2: wo je ne kra fira
0: sama na enwa nsa na wo je akora ne kra fira sama ndo enna ba ta beble nhwi ya mantie ma no bebre anom hwi ebi no makọ ya akọnyesafo awu ebi abọkro no ya che won ya ku won ebi da prison hallelujah
2: amen
0: to aso e
2: wo se meba
0: aha
2: se wo koma hu no nyansa
0: o se meba se wo koma hu no nyansa
2: makoma beto me ye
0: makoma beto me ye
2: yela so meni beje
0: manso meni beje
2: na me se wo ho be sepe no
0: na me ho be sepe me
2: se wo no eka de tene
0: se wo ba pa agina kupa gani no wo kenya nkupa asem
2: sa
0: wo ba gina ye fa de sai eye MP no gina parliament na wo kasa wo ne sai hallelujah
2: amen
0: ma me bi ka cha bo se sofo se me mansia ma wo won no akemum ye no kura te se wo a akemeda ibia ye wi no fo mikro ne me wo nkwala na no gyan me etime nya ba ma bia ma na ntre me ba no sabra no so na me ma no wo age bi mu a sabra no enye na ene tete because abema 18 16 14 ne 12 de sa wade ne nguya e wo so mutum ye de ye ka emi ma me pa
2: amen
0: because 18 16 14 21 enye ema adwuma o
2: dabi
0: wo ye ema adwuma so ya ba ya o so ya ba ma o e wo ade ade ema adwuma eti to aso
2: verse 24 no
0: aha
2: Awurusie na wotene ni ajabedie.
0: Bible say awurusie. Ana wotene ni. Na jabae dia
2: abedie. Na de owunya safo no.
0: Bible say obi dia la owunya safo no.
2: Ne ji ne ho.
0: Na ne ji ne ho.
2: Ma waja no na aninye.
0: Bible say enti ma waja no na aninye.
2: Ma de owuwo no ni awurusie.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Ana no. She. Proverbs chapter 23 no. Ama de akai no. Proverbs 13:24. Wakai ho. Proverbs chapter 13 verse 24. Proverbs chapter 13 verse 24.
2: Verse 24 no.
0: Aha.
2: Wo se de okra na ba no.
0: Bible say obi okra na ba.
2: Otane ne ba.
0: Ye ka se okra ba. Obi a wo mfa akora aba enye de ade.
2: Ente akora.
0: Ente akora. Wo kora no tembia okra ba no. Hallelujah.
2: Amen.
0: Wo nhwe wo ma, wo ntire ne wo ma. Wo se de okra na ba no. Otane.
2: Otane ne ba.
0: Ta akora no. Wo no no. Hallelujah.
2: Amen.
0: Se wo ntia akora na no nchere se wo do no. Wo ta no. Bible say me ka tell say

0: oyere papa wo
1: na yeyie
2: verse number 10 no oyere pa
1: oyere pa
2: ho na obenya
1: ho na ba den
2: obenya enso ne kwa ye
1: menu aba anopai oye yere bone ana ahye oye yere pa
2: nje bisawo
1: oye yere bone ana ahye oye yere pa ose wa yere pa ho na benya
2: enso ne bua ye sene
1: ne bua ka din
2: sene ne pa kwa
1: sene anwene pa
2: na okura koma dane so
1: oyere papa no ni kura koma
2: edane so
1: edane so
2: na sade
1: adie ya be ma na se wutie mi atie be ma kura si ni ye kura si ni too much ya wonam na se wuhu oyere kola utumi hwe fun na ni mbisa call na se dia sem dia sem
2: ei
1: ade na open fresher babo ni se oyere papa no ni kura koma edane so me wa na eti abira wese wudi beduru fie no wanti mi anko duru fie o wo ho kwase wo fura wo hwehwe ba bia wo ne nam efisha wakoma ye dia de na ba ma kurasi ne na ni mie ye ohun ne yefu na o se dia sem dia sem ba ma wani mie kura abla je wo nya gentle
2: de bi
1: o ka se gentle ye kambu e ye italy shoe
2: de bi
1: e coat e tie fa wo gentle no fa kwa wadie no wa wadie nyina
2: na ye gentle
1: know how to control the woman is that right
2: amen
1: who said ye be ya be se control wo ba am wa wadie tumi agina wo na wo ye fie ni ti
2: sa
1: eti wasi wa yire papa no okura koma eda
2: ne
1: so
2: ne sia dia adie hia no
1: ehe
2: eye ne yie
1: aha
2: na onya ne boni biara
1: onya dia de
2: eye ne yie no onya ne
1: hallelujah eti wa yire papa no so onya ne kunu boni bia oye ne yie
2: ne nkwa na nina
1: enya ma ema ti modelevo a
2: hwe
1: ye dem tentu aguti mu
2: eyi
1: dia non ti royal efra beans
2: slow poison
1: hallelujah
2: amen
1: killing slowly kunin kakra is an gangrade
2: amen
1: tena chen ye pa na verse 26 in say
2: that's number 26
1: o se say
2: o se obie na no nyansam
1: o yire papa no obie na no a obie no nyansam
2: na adoye nkyerekyere ne
1: na adoye nkyerekyere
2: woni tekyerema
1: hallelujah
2: amen
1: wo yire papa no no omie na no rough
2: the bi
1: na mumro bie na no
2: nyansem
1: obie na no nyansem
2: na doye tachema woni
1: na doye tachema nso
2: na doye
1: tachema obie na no nyansem okurukura bu afu a obie na no nyansem ama koma tumu kofom
2: sa
1: ejanke wade
2: amen
1: oyere papa no no onya wale fon ba ni wale tantem ba wade die ni menya oba bia ma wade nya hweda
2: ei
1: oba bia no wakwa wade nya bibi da
2: he pinkra wan
1: ejanke wade
2: amen
1: tieniye pa e ma kuta boto mienu boto pa omukuta mienu
2: mienu
1: e ma kuta boto mienu ye o baabi a omude bone hye
2: ey
1: ene ye o baabi e de papa hye
2: sa
1: na baabi a ma de bone hye no e ho no boto no mu wa
2: ey
1: ifi na sinum kosi ne naso de o de bone hye no de o de papa hye no tietie bi o de tre pa hye mu na ye ma
2: ye ma
1: iti wo ye ne papa onya baby mfa nche biu bone ne de obei lodua lodua lodua lodua lodua lodua lodua tiene tiene ye o kristo ni ba jidi ni ba oba wakwa wade ase busum ba kuni unu kunu kura nada
2: oi
1: oba bi wa kura wa chaje ada wuti adum
2: ei
1: ana wo sakin
2: sa
1: Abra Bible na kan your family no support. Abra Bible na kan First Corinthians chapter 7 verse 4 to 6. Bible na kan wo First Corinthians chapter 7 verse 4 to 6. What's it say? First Corinthians chapter 7 4 to 6 you ho.
2: First Corinthians chapter 7
1: 4 to 6.
2: 4 to 6.
1: What's it say?
2: O sei. Ayere enni onwara ni nipadua su.
1: Ayere enni wono ani nipadua su tumi.
2: Na mom okunu.
1: Na mom ne kunu.
2: Sara nso na okunu su enni onwara ni
1: nipadua su. Enni nipadua ani ni nipadua su tumi.
2: Na mom ayere.
1: Eti ebra mo ba wale pe. Mato mo fa awudie.
2: Sa.
1: Eti oba wato fa awudie ama bema. Bema sha to fa awudie ama oba. Eti ohwe mo mie no mo trase na mo dwen. Na mo kwan a mo ba fa so ebre bi anopa ni awia. Mo betumi de ma wade na kwa ni mo kwa.
2: 5 and I say mumfa mo ho enka me mo ho
1: mumfa mo ho nyade ade
2: enka mo ho
1: enka me mo ho ah ah